dengale in tokoy di ko banamba konyo wo manana wo fawo be muso mi nyini kaduma o de yu muso ye don ta foko kuma se aima munyo ke sa ladamu de be banamba munyo ke bonya be banamba karama be banamba